was aditi tiroa enam sume ensachaye e banen se ubeyi ehubo e dia free was tirema na sa brana obonimu a abusua no pe me no kasai obinya juma die bi odibesi nene so nanso ehubo nti wonti menya kokuduro emma sa ne botai nti memem na wabu nkompo de enu ajise hey adia me ye obinji ye bi obinji eye na ankoye sabi wo boka ebi akwa obinji faso ohyase se wo ye na adie no enu ne nam so mo boka enu ntia se wonso kwakwa ebi obeboka enti sometimes adia bi edi enyapa eye hubo eh media menti menkoye media misuro ofia de tintia se menkonkofo na menkoye so adwuma ya bi menti menya abusu aya no sa obagi nkugu abraboni nya kukuduro.

0: Nansia abo Ghana arishimama yamobi bia do mama kwaba famra brand B wahana nai achiripo numuka safidie aso brand wasu sanyumre ya samu hecho go maimu fitie po ya toye atifidoman tamu naman tamu haka samu fuatina siye wasamu kuro jenye mwa ada wana yese na musono anyumre ya tinase yebunu totu totu deba sumu wa sanye yeji kuminyo wasole edemu na ene eye ebobo sunida toso adyonu enu wafim pimienu ne adyonu simu ene ene dayi anyumre yinsamu ni edimu tintimanu bi ene se
1: yedi na ye ni msene ne ube piemu ewe gana ha bibia yeye no emra ebata hon sansu ene ne se uchika ewe omae gane mwa ube hiya bibia bema uhuntu mikra tamu wetimi epika no meche license no na no ene ne the driver and vehicle licensing authority ye kene tia fene se DVLA achine se ene ye ne samre se komane se uubi uwa nkra tani bi meche license ni bi na chese expire na se wetimi and renew ewe sikebi ewe se utia eno ewe
0: sem yede eba CPP manyo kunu member ba ku kirese se person ye ganani behwe ne nyonko animu na watimeta w2 dia ku hwem atodie akunu wadampo die plano no pa na ye be soso so pa dia ene se ye ma wosra ni kwan se ne wonko gramse bia ye na ne wonfo tronko obi na wo ye gramse nu ene se wo beto na bebo na woni se bimpo obefri mu na betumi de tu gadame se asepa de anka no mumu ehu ebe hia pa
1: enei ubi ni se obi pie mu a ene ade ba ko wo wiase obi a ye bie e ye tu kwotena ne obi hu no na ene ase mesi ene wotiga na he ya be hu an se bi ko baba yo na ne wetu akopie mu Nigeria ye UK aman foforo so no akwakwotena broni friend se migration e ade a eko so papa pa na enche kra na nse Ghana ye tim kofa ya de hie e wo South Africa chese na wo munkwa e won sane mu e ba ye nenei ene Ghana fo wo mu Libya na nenei wo mu pe hwe hwe ni mu se mbe hwe no mapo mamu biema na mu kwanya wo mo befa so aba no ene emu 180 no yetimi akofa wo mo e de wo maba
0: na ahemfo wono mu wa efutu akwa traditional council no wono mu nya brei wono mu kirese wate sane e abalu akuma akwanya wo kirese wonye wono ngasa na jani obi etimi akose sene ne wono no akwakoda e wo bie ya yididwa na ahemfo kirese wo se adwadifo mpenifo wono mu de edwa no ano no ebehwe na mamre ne amane omreye ade eyi sai fini di firi honya sa dia ene sai adwadibia no wono mu ebetumo
1: ebusia in some way ene afoforo ene obetse ewe numre no nsia kase eboyi so ewo plan B 104.5 FM so ene apesemaka fonu ye yemie no mimidin akosia jemfoa mini mini abema
0: ah dua na ba kwadwo amponsa o krubi atwa brade na na mensuro wodafa edum na numre yade a Ghana Mesto ebo yechi dom sala ena Mco Ventures nso ebo yechi edomwa srai ene nyameche na omo die yakupi mu Facebook no eso ntibo madie na kupi mu ho eye Plan B 104.5 FM na ja comment ho beji black in kan yopo enso atumi ede amawa jibre kasirimu chiremu ya fansu mo
1: ebusia yenhye kase bono ase ni yenhye kase bono ase de anim se ne ne obepiemu ewo man gane mu ha e bibia ebe bia ne mra ebata ho se ne be ya pepepe yo e na afi nso ntiase e na afa sumdwie betimi edi dwuma ewo man gane mu na meka bibia sa na mekyere se ne nei se obeka hyen empo wo man gane mu a e ne wo behia nkrata bia ma ho tumi se ne hyen wo betimi aka e no e na broni friend se license ai e no e na ekyere sa pa wo ye fit kesa de na wo ye no wo nim ye ansa na yetimi ama ho kwan am wetiesi ye kwantempo ahodo so e de chance so etu na no ene nei the driver and vehicle licensing authority you can tell friend say DVLA e chere say license a nei a driver phone ni nanu ehu be hia say wo benye bi no e yade bi a etimi wu an ewu ewu sana na wo say ne nei ewu timi every new say na be ya betimi asa ayusu e de si akwantempo no so na nei e na wo chere say e kwoba ne say wo die ni wu na say wo entimi ankwan ko renew a ene nei say ne mra no e wo hwa e mra bibia mra bo ho ban no sanso na license yi emra ebo ho eban enu ti woma ana woma e kashen na se ne nei woma license wu na se woma ntimi en renew a woma so so emra no etimi ni woma edi na no ene nei DVLA echre se driver ni biano wasedi ene se nye ney wo license a wudidi juma ana wo license ney eno ene ma wun kwain ema wutumi kaka ewe ya kwante mpa hudrosu ni nano ehube hiya se debiara dano eye valid ayin debiara dano eye valid enye license bi ewo ube unse ewo nene nye show me your license habi unse di ewo nuwe yine nuan wadin nam nene nye enu ni nano enche yebani ya mamre ni mwa weti ya mra papa apa eno ene wachre se and na say ken ema license no expire ansa na wako omo aso yese ne ne me ba be renew o wo mo kire se yenye ne sa kwa na emom no se ne ne wo ba omo regulation act 46 no clause 1 na no eye the road traffic regulations 2026 na li 2519 na eno no kire se odrove ni bia ne ne wutwika ewo man gane mu no ewo license no ene e be ka bosu me baako ama na wua na chese wetimi every new eno chere se se ne ne se wo license no se ebewu November ya ye ba besi me wo se hu behia ana ebewu October ya ye ba besi me hu behia se ne ne aye wo September mi wo behwe no wetimi every new ansa kura no October na ba ama wo license no chere se aba bewu ama waba aba benyasem na no ena wo chere se so what to me a renewal a da wo license no ebe wu no eho and a renewal no ebe sha se ewom ye say a renew no a month before ye say bosome ansa na wudie na so bosome na ebe wu ni mu no utimi renew ni saa bosome na ebe wu ni mu no enu mu and a renewal no ebe she ase enu nti wei ene nhyehye ya eda eho na no ena woto won sem so ena wo kire se won mu under won regulation 46 clause 6 no ene ye wo kire se odrove ni bia no wo license no evers e wo say enfie mienu bia no wutimi e renew che say 2 years bia no ehun behia say wo be renew wo license a wudidi dwuma no sanso ena nei enfie nsia bia no ehun behia say ne nei e wutimi eya fofra na say wo sesa no eno ena wo kire say enfie mienu bia no wo behwe na say say wetimi e renew ena afen so no enfie nsia bia no wo behwe say ne obetimi e replace no say ne wo ye fofro e de asha nine na no ena wo kire say wo sa regulation na mu no article 46 clause 7 no eno so so e kire say ene nei adrover for am wo license na mu didi dwuma mu de ka hyen ewo o my gane mu no license na obi na be renew ama wo enu nti wunti me fan so ma wo bi se ne ne ya se message license yi de je me license never ko DVLA for office ne ko renew ma me de bi sa license yi wugina ho na wanga sa personally wo ho na chese yetimi e renew e de amount ne ye renew e de amount na nyese wo ko ya ne ye renew e de amount ya be yo I test ye behese weni a wode ka share no bibia da hokoro gen anko ba se ene wi e bia na de saka kra na weni su ni na ye ofita wu hu hwe ye behese ye be yo I test na afi nsusu no ye behe se be hu ye evidence ene nei wetimi akwa driving school bi ama ya kire wade ansa na sa license won se ka ama ne wa betna hyen bi mu etu enu nti weni na eye nhyehye ye da hu se kwa ba ne se nei wo pese wo ko na wo ko renew wo license no na no ena wo kire se wo mu obi bi e friend say delinquency charges e no eye charges a e kire se any license no went me and renew and as we bu emra ne so na no ena wo mu e kire se sa anyama yi ana charges ni na no aban na na sa mamra no ya mamra no e bo ho pan papa e no ena wo kire se e no no omu wo sika wo betimi atua se ko ba ne se wo bu sa emra yi ni na eye fees and charges eye miscellaneous provisions and afin so amendment regulations 2025 li 2512 and a watch let's say and no ewo pan out and no chira pan out is and not say it's a care what's a wutu yase kobane say some rain in anu wubuswa then no and a watch let's say say a non-renewal na say one sticker ubetu ya 52 Ghana cedis afe a non-renewal na ye two stickers sa ubetu ya 104 Ghana cedis afe renewal after 7 to 12 months aye 75 Ghana cedis renewal after more than 1 year to 2 years aye 111 Ghana cedis renewal after more than 2 years aye 148 Ghana cedis and it's way any sika ubetu ya se kobane se ubu mreya mabubosu ini nana DVLA for e kire se wey ene sika wutua na no no mo kire se enye se wo mo na akwa kwotena dem e de mra na ba na se wo ma cheche sika no e de aba e ye mra e da ho a e bo ho e ban enu nti wo mo srese Se ko ba ne se wo shika hyen wo man gane mu na wo hon line sesa hwe se ne ne nei e be ka bo so me ba ko ama ne wu a entempa no wo be ko na ne wetimi akọ akwa ko renew na no e na wo kire se e ne hye emfa bet na se ne ne wo da ewu na ekura na be hu se nei e ye di sika ni bi ye ka se betu sika bi a be na be ka se o na mi ntua na se na koye kobra na nsem bebre be bia we ni na e ye mra e wo hwa ya mamra no e bo ho e ban na no wɔmo kyerɛ sɛ wɔmo de DVLA fo wɔmo di dwuma paa ɛnu ti wo no sɛ nei sɛ wo kɔ DVLA sɛ bɛ pɛn licenses wo bɛ sɛ wo twi kala pɛn licenses a yɛ kɔ yɛ bɛgye wo details bi ebi ti sɛ wo telephone number ɛnu sɛ telephone number na wɔmo agye no wɔmo hwɛ sɛ busumi biɛ mu no wɔmo timi sɛ ndɛ wo message mienu me kyerɛ SMS yi ɛ de kai wo sɛ ne name what time we yasu ye ne be renew what time we yasu ye ne be renew enu ti wo mo e kire se wo mo de nkan ni na de wo mo bo na se wo be ye no ejina wo so enu ti enene wo mo e kire se se wo bu mra na e sika wo kwa ye betwa na se bo wo kwa ye betwa e de amawo enu ti ene wo mo e toto sere e de kwa ma driver fo ni na se wo license no e wu a mesra renew na se na be ya obetimi anam ya kwantimpo ahodo a e wo oman ga
0: Yatua and Samon so, ya bosso, pomoswa quinum. Ewa and some full front so emu, na sedia. And ya wunya banner sire, as you said, dear crown nabusia, and I was wunti. Na sebio, sir quabrane ba wuniba, baba, kama fefefefe. There's any more than the banu benini. Nanya wunyan yuya, ya, nanya, a brantia. Enso so, etumi aba abasreni ti awadia kwa wade nwo. Na ama bibia so etumi akwe ye ama mamreni ya manye. Enso ye juma wo mani mni sana obate bia shisha nwo. Na se obate bewo neba berima, bewo neba ba nene wade neba nankasa. Haya hanam ama nisi, abono toje die. Eno die, eyo mani wechi wadi mpo. Eya mamreni ya manye enso echi wadie. Na ansu ya dia esie. Nenye nara anise. Nanano mwa wano mwa ewa efutu akwa. Ana wano mwa niya brese kuro domo niye enyumrei. Nanano mwa ebu bum se jeteburu webi ya komedi nwa. Wakwa yibre tumo ni wano mwa sinso. Wachere pano. Ede egua brantie bako suwa chrese. Ya bono subuwa se wano angasane baba. Ya bofrano ni mfienu. Ebe se mfinishanu edu enandye kudu ensunu emwa. Na wanyamu ni bano. Zana manebono eka, si yesusu se, wanyimu neba, ya ni abofrano, babi ya odi abofrano kwa, ni ya ni wanumu kwa yesa, suhum, samum, wokude no, eye market, gadibia, ya no, eye asimfosu, station market ho, eni yesusu se, abrantie, ne, ni baba anono, eni wadenu kwa, na oko kwa yene sa, adie ye, ya, se anyani nguwanu wa yap akurani sa, eni ya wachumaya wanozu, wafye, edwane su ono, Ani ne wa man pass watch my wo so bra na be yobie said ya won kwaka ani watch man so akwa jina so akwa ti ya sa don ko pa wa akoda yi aso na won ma ya akoda yi sa na mso ama akoda no wa fafuro abosun ma kuma ko nsun eno na dadie amen ne apostle kwa so papa yi ani watch man ya ani ni din aba yi e jo won ma kwa so ne pa chi de na ko pie mu apostle ka chi Na nuna pozi fuwa, e bo papa yi kwa du se, se, eni yesusu se wa ya wabando, papa se hanhe me. Menya ya kuda yida, na kuda yidi ya miyanka se me doba mi bapa anu nona ya deng. Eni ya ni mijani mame tuho, eni ya kuda yidi ya ni wanu huwa ya konosri ni mamie, ya nuti. Ebe se miyama ma kwa tebida kuda yi, minya bebiyo kufanu kwa tuwa, na sebi yu, e jaswa, dene kwa tuwa ni kawo bi tebru bo humi yinuwa tebri ni tuso ni ya pampanya. Wajase nyano kre. Wanye bibi saada ni se huntie no. Ayadia, woyi ayisamu na no, se apozifu nyano na wanye hee. Na asamu da su apozifu nsemo. Enu na msuwa mana nanu mwa tenekunye, wanu msu ewo efuwa kwa. Traditional cancer, nanu mwa tenekunye chile se debi. Asamu na wabani diena ba. Wansu ewo se washe se. Amamrene, amaniye bia nuwa wasi yeye. Na eyi sa efino di frihwa no no. Wanu mu eyi di frihwa. Entie ni abayini ni yedie no no. Eni ya nanamu so, eni nu etie, tini neyi nanamu se. Ewa so anumu, eko jodi biyano so. Eko ya mamreni ya manye, kwa yi ya paye, eko yi sa musuwa nwa. Eni ya emnanti ya nu, wanumu abuwa wa honu, kwa yi nina adifri wa opo pa, efri nina adifri jodi biyano. Nya saadia, eni ya uya wa ajireza uko di doa wa, oba kwanu odi wade be kwesi ho ene e bosome kura no na ne nipa kura e ma ho e me bisa se o to bancha na o to brode sa se yidi fi ene de aka edwade bia no e be nam so ma kura no kura no e de mpuntuo hu nsam atwe akwa kire tenananom asi ejina yesa wonom e be kwyi sa apaye no e de firi ho na nananom ne edwade fo no empenifo no da edwade bia na no e na e ka ho asam se woman ene akanifo a wonom di edwane wanimo ti se bibi se yakoso edwane so dia ene na wose wonom so eba ne nananom ehia na ne amane bia na wo ho se wonom ye no wonom so atumi aye na afi abrante no so posifo ne ne di wiya ene won so wom so ene no akokodie ti se no da so posifo no sam no die e wose mo hwe koyi sa amane ne nyina no ene fino edi firi ho ya wonom ehwe nim sam Dadi fo empedifo na wanomu da edwana no wanomu na ebeba na nanomu ahimfie ne ne womotumi akokoy